sale o mo wari wari titi mo de shame o adupe lowo olohun to ko mi yo kale ma se un ta le se kale ma yo oh yo long oh yo long my mama leave me yeah you no long.